0: jedar. Untir sirahmu. Tugel gulumu. Ayo dek pancen wis kadi dayan tangi yo. Legane atiku. Ayo tangi yo. Ora bakal bisa nglawat.
1: Asem yo kah semute to nang kene.
0: Wong edan.

0: tenan. Tut manggung yaene le ngrungokke mongko omahe pendopo, kayune jati. Linggihane risban saka kayu jati lawas.
1: Tilas cukup.
0: Wes. Mbok sing apik kok ora.
1: Heh.